0: wetin dey do donu to sezo wa toleton.
1: Meche hoton hota krengre undo tota emi, mibi mafon ganjia. Hota krengre we home tata gweton mi ambesin hoja ema kwe gweton fraternite ji. Bon weji ewa wa ifon zanto e neyi. Dukpo bine tu atone, bo ati mendo. Nuwe nansi hu motin dimbo nu. Kwe owe jawe do nu kon e yo. Dukpo ene nansi hu le fon ku diyon. Ali eji e nagbon le e. Nu fosa inti we e de digmo e. Mi ro hoja ema fraternite yo mi amon kade men. Hoja ema fraternite do kwa waka ati mendo. A check with Romia Duada, your tongue will dion. Les sorin, Tovi, de lo tocote, Boca in ton de la ton evaro, Nukumianu, a check with Baea, ton agboeo, Miro, Hoja ema fraternite, lo quo, mi amoureme, Hoja ema fraternite, lo quo, Nuena do, Nuegi, Lozocan, de noi, Rondo, Rossi, Bonotae, Parweji, Ewa iton rondo boimo, a check with Babeneto, a ton podo, Esme, Academico. Eko in kanu, nu wamo wantin bonai, ton kwa wu John Jajase, afode, katon ban, bonana nu yendo, nu yendi yero, akpa ene onkwek mo eyo, miro koja ema fraternite yo miyamo kareme, koja ema fraternite yo teme donu, l'observateur, bo eya wanda me jile, a check wikpa, e nan so tunti e, romia du wada iyo de diye me on, a ron ito koko, a ton, wena no beta ene onmek mo eyo, koja ema, l'observateur we ay wene o koja ema l'observateur po ka bene to mi to me yo e wa ti me le ra ku ko ko yin kanu jontun ko ra ru we keten de la podo me mo gbon we ke la me gorun de la podi gbon e we koja ema l'observateur e wene koja ema décryptage info ka décrypter do me jile apadi do bonai ji jon to ganzi poji romia du wada iton rogroji e in palais de congrès quarter to e Broadway de di bona ijono mele ton de gbon e nu e koja e ma decryptage info e ran e decryptage info ro ku o pre gengen yi mewi to la ton e ka broro Nairobi e o ho dede bene to mi ton fotero pre ne on do me e wa na don a kwazan do bene to o me to gege wa bene to o me di lo ta ji o je de ise do di gbon e nu e koja e ma decryptage info wa decrypte ne koja e ma la nation ka ru Fado nation to mi ton me yo e wa imo saka lafia e wa zanu se na gba sa e podo peta e ton poko jijen jimbo koro nu le wa gbon e yo we koja e ma la nation irene koja e ma da baru ka ku afado we me kan me podo plato to pon me po yo e wa ti me ro yo zo gegero bigbero ton di e yo e de khero tinu kusi ro nu so e borun jina jagbon e we koja e ma da baru irene koja e ma daba ropo o ki po joran po e kaino akuron zangbe e wa iro pra ku to ro me yo nu gege wa e ton gbe nu pra ku vilagbon e koja e ma daba ro we ai ton je ene ojibo ran koja e ma daba ropo ka ran ro bona mo tin do pa ken nu nu yanyan ma ajero azo me we to koton ku otorun ton tin o azambo to pon la gan lui ki yan kaja ko yi se donu sans instantin do poro azo me we le pa Nwe koja ema dabaru wa iwene Koja ema maten libri esu kaleko ha Pala kuto huwa meyo Ewa timero jie jaro ha Kuron zangwe ewa iye yo Tovi gege wado Afiya we Bo adowije rumenu ye jelekbo e Nwe koja ema maten libri iwene Koja ema maten libri okuwa kabene tomiton meyo Ewa timero ganu kwa kwe Kwe tenwe na mblowe Romiyadu wada iyo deyo Akpa ye kwe ye na kpendo ta nwe neyi azome kwa wekpodo azomo do alome kwa wekpone koja ema le grand jury ka atimero taruno ekpon finu non vete ewe ne kusaro wawa e una diwe dinu achakwa gokon man romia du wada ito wawo tole emo bu emi le diye yo gangon ito koko aton wado kweta ye otome nan non wekpon e nwe koja ema le grand jury yo emwene nanforo koja ema le katu verite yo ji wada emo vital lo ken yo yo no e bi o e ya de romia du wada yo gon e nei don pa vu sosien e dabi bonansi hu atomi ton zola e kereba e mi la de bo e na be do a che gba e atomi gbon e yo no e koja e ma le carte verite wa e won ne ene hoton toromi to hota krengre o gon me tata gbe ton christian fo se ti ran gbo ba fa ton ji bo se yin me me se tomi ton norbe te wa nu a rembo adien gbe se do kan ji Bambia mino, mi me babona eva do tole yo. Mi huku, duve point, fraternité point beji. Anybody so a san gagwe, nou kota kren kren.

0: a se iwadi ni ilu okiriki se ohun ti a le pa lase ni owuro ojo kan nigbati a nwo ara eni ninu awojiji pelu iwe iroyin ti se
1: labusol
0: a ka pe nipa gbigbe romi adawada yin joko ati ireti lori ijoba akoko eyi ni ose otito fun awon adahun se awon aborisa alufa ijo ati woli oloselu fun imototo awon oja ilu ilese ti se ARMP ti yo opo awon ilese isowo ati oludari ise akosile kuro ninu eto yi pelu olugbo ti o se pataki nipa ibere ipese ominira ni ilu Pretoria ojo oni ni kemise ba fe mo ayamo re ninu ire ajo kekwe ti se quotidien observateur aka pe pelu ipade akojopo gbogbogbo awon ololufe rumere weda yin fe se agbeyewo agbekale iyipada ninu imudara be ni ati gbejuel alagbe kuro ni ipo re Augustin Fanu ni anyasi ipo alakoso orileede lori ijoba timbo ma ro laare awalakoso ijoba igba yi nbe laare egbe wada yin ni le bene ile ise giga timbo to ero gbongbo amohunmaworan ati ibaren so ti se aka ti se ifilele ipe oludije lati fi pin igbohun safefe titun miran lori iwe ase amohunmaworan ati ero gbongbo ninu tetori ko ti se mateli o fi pe pelu oju ojo buburu ni ilu paraku ojo eru afefe iparu awon ara ilu beru gidigidi lori ipade igba pajawiri elekeji igbimo oludari ilu paraku ati fowo si eto isakoso ibuna owo ti odun 2025 nipa eto gbigbe idiyele ni eka ligi ojogbon ere bolu afi owogba elo ojodosu ni anyasi ipo yi be gege pelu egbe awon ore rumi aroda yi tin se RODB ni waju igbiyanju lati gba pelu iwa ipa igbimo alakoso orilede ntako igbese aito yi iwa ti se lo mati an ti ra ka pe pelu gbigbe joko si ipo lori orilede tito ile wa ile afin asofe ijoba ti se palade congress ti nbe ninu ewu alarabara lori shonsho ipade ti nse africa forward ti odun 2024 ile bene ti se afikan ira re nipa saidi ohun imuse agbara agbegbe nitori a nle pa re ninu oro pe o lo ipo re ni ilokulo oludari ipikejila ilu kutolu ti nbebe pe ohun ko jebi niwaju ile ejo ti mboto ohun fi agbara temore lori ese nipa eto araje ati ohun panlaya pelu ti se lo grand jury aka pe odun kan lori ona awon baba nla Frank Amondo nfi imore jijin rere re kan ati ipinu ti asodo tun gbogbo awon kan tin foju kan bayi ma ro laarin awon alakoso ijoba ti nlo lati rako ninu ijoba wada yin lori ayeye igbe awo asia soke ninu agbegbe alase agbegbe Bernard Gbenu npe fun isokan mimo yika idawosoke glojipe pelu igbi gbigbona ninu ipile Webe Plateau nigbati orun binu ati pe o nkilo kikan fun igbogun ja aisi abo ninu awon ile eko ni ilu Kutonu ajele luye luku nyakaja ti je ki ako ibi aye iko epo payo si kuro ni ipo yi kan ti se le formateur o fi ja pe nipa gbigbe ijoba akoko Rumi Adewada yin kale se eyi ni ohun ti Patrice Alonfe lori eto abo o je igbese titun mira ti agbe kale ninu ala laarin ile Benin ati ile Togo laso si bi o pe awon iwe ojo to la kan ti se le carte verite o fi pe nipa yiyan ninu rudurudu ni gbembereke abume kalabi ati peunko bi o chane ti se olulaja be ni o se je ri si awon yiyan egbe oselu Bloc Républicain fun igbekale ijoba akoko are ile wa Rumi Adewada yin ti ayan Vital Kanyi ti n toro fun lati je ki awon odo ti o peya ti awon ti o ni ife orilede ni ki ayan si ipo yi to a dupe fun yin eyin amete fe koko gbo ko ti awon inu rajade ni ojo to lati ranmo yin awe bodiko ni rofe lati tutura ni ojo ti olanjedinu iranfisile bayi mo ti nabu fun pe o igba

0: na sera mi robisi ubeka swa da kebe ba ka kiru gusoma de ikuru wa ma mondo yesa gisonwa atarata won ra yiruka yenda no bukati an suru no bunson wokra no buka ne pa ikawu radio fatente fm swa da kebu yesa ka so me guso agaro ama kini pane ye lungwa si ti baso ka koteb ben ko no su ka be se giru numeri ne wo be rai baso ka kara gbe bien sa ka so ntim ko ba ne so ka don ka mi no wokru radio fatente fm ni 96 5 so comme ni mi basu swa daki chao te gbe gbe te ma gara maru fi ar ko da gba sa ken paru gya senka wu ka gen gesha o girari mi ka mi basu ataki pro sa sira sira me pro ka gwa sira bu na be na mandure mo to gusron de pro ngura ben du mani ba kwa kwa pro gusron onsu ni mo ame do ba ko bu ba ma wa beti agun ka ben tro ba tro ma mini be yirure ba tro ma to sa ko sa kiroko ama sa kite sa ko ko gison so so ira kaka gengari ya shakoko kaka gi banan kaka gi sara ye no mo behende ma so sirambo mbira gya to beda kasu siyama bu na so sakite ko mo bira bayin baka pa sakite rita sa de dangaro jibu bebala na ba mo bako so so siyama babu radio fraternite banna bandoel mo meda wudu bikiani anasha ba iba mo babu so so siya saki shugiawa nkura akunra ba mi saka wamini sia bibu banabi ke abo ba mo bane ka hairi amurara we ba atoko kwa sun banamo ndeme munde ba bibe banka bi ke mo an washi ka bi sun yambere mo to we mi se se wamini chakura pe su kasosu ko chakura pe toroni nu se dona su kasu pasu yi su kere ya gere mo mi ni samu mo chako sa mayi mo ba nan kwa amo kadima si abako yala babu su adaki babu suesi yi sa bebara ma mo bako suesi ni bu susi ni mi so abako suesi sa kana mo yira mi na sera dai te so zame na sa tobra meru ka bisa wala ba na be pro zame na sa tobra sira rukia sa sera se ka sono mo gya girari pa ko meru ke nge ke ka kadira za zira yo beri ara kene ma nwi so ro do paru gira gibo pro yen diri ke be abe na sa tobra ba ka gya sa sera to ko anasa zame ndi au ba se wani ba sira ko so de o ye debe otroma bo ado mini bu sakite ko wi ka baba to mo pepo pa wonoge pa wonwe o me anwa sira kureki e denoge otroma o sira o pa to baba do monti otroma la sira gusron de yikpro ma wonera gusron de sando me prepre barabara so in sire wura ma kara kuru galuwa na kote gari na te gara na npani basu sire wura behensa kilumbira agia behensa kiteme toko ka yari miyabi barabara na besomo gusono de ikpro nwera to sando me prepre kadi ma nwero bi masara me kwa kadi ba me kabin saki nko sun kwa dede dobi sam danduke kadi ba nko ma nwero barabara so nse pa kuru gari ni na ko gina de dosa do do bi ta sera e gina ma so atake o
1: Yara kara nuru gwiwa o basira so nsei

0: ma wotura ya baraka wotura biuri ye wunde ya wotura diani wunde ya duwa diani esadi musa mu ya pa busoku
1: na sera biro bisu be ka so ate ke be ba ka kiru an wa ko ba yesu mi ni ko ba iso ra sa ko de be sa kiru kwa sa kitema inu ademe na tenga kiru wa ka ka gin ga yesa ko ko e ma sa bashira o sina o pa gusuno de isako gere mi pro musa beregia ga isako ra dan so gere magam irade ma sa sokura gokura o kasumbo ko bakaru sina ye yara kamida to sam kinshu kiri to ye ikundu san kinshu kiri ama ye yari mani isu isaku misaba to basa no sanu pasu takiko isakara mo yirami to kaka kin gai yesa koko to anwa wi sira tenogi e sira kwere ko me tenogi to asira basira kagwa hiro
2: oh
1: kakiru
2: oh
1: kabaduma to e na gusuro shira ne yesa kitiri amaka wura aturuma mini gusuro kalon turuma bani gusuro de sute ko ni munto dando
2: ami
1: to ureba wea sira tendo mako to wechi osira opa kawero
2: oh
1: ka wangirundiro
2: no
1: ka badoma
2: no
1: ka swa
2: asira
1: anwa irando inwe to iba pro danesh kisoso ngeni to itroma pasu sakite ko tema yukura kunra deme ture na girmo mini sakunda hamari sami so sasina sakpa ya wandi udi akpa yoga akpe afafari yakamo awoyakamo babi na nunga bike na nu kankan ki to ma indi ala pa nu mo namba bon wure mo ta pim pim pa amora to amaye nga bannan kankan ki basira balum bike mo to ba mo to ido ndaro
2: ndi
1: to sira tendo bako
2: nawura
1: nako turi za wambira gendi
2: yo
1: banan kakadi
2: to gema hasiara to mahajama to bura be basun so adaki nyanka nyandi mahabe hen para ku suno to bura ku shon wasina dina gema kakagi dema wa ga kakagi mu kakagi yahawa sinambum bere miska me kakagi asamiam kakagi yahawa ganu etonu wasuno ansaro gina banu ye wure yara num bere sosi yawa gahawa nyakon ganu oh mina ko ngina yora miam
1: itura to basira nanye un caso social
2: gema na siara
1: oh.
2: Sa gusuno wisi na banu gay procre oh. Sa wisa kanam
1: itura
2: bahem buku sirutul tuku sari
1: oh.
2: Sa isa kanam menama kikasuno ganguru sonu
1: oh.
2: Nimboro sa isa kanam denno sunon gona
1: oh.
2: Sa ni isa kanam ye sina domoko gelwa menagasa
1: ta
2: kaka kisa berenyam
1: o
2: yaha ururu gam mayasa demagam
1: ta
2: atama banne bere
1: o
2: kaka kiwe dumawe
1: o
2: gonwe berenyam ama berenyam niso
1: o
2: nukirena
1: to no kirane
2: no kirane
1: oh
2: na tama kakagi yega ha yepro yen bukuru
1: yen wiru
2: yen wiru
1: to
2: asia
1: itura to kakagi ka wiru na ma no mo sirate do ko
2: na wura
1: na no mo kakagi biragia de na no me brakai ko girama na ko bigia bira parai kakagi za mindia yawe bira parai ko
2: gema asiara tu kakagi siko baba kakagi ko siko bu baba kakagi siko mi behesa wa mini gina behesa sa wa siko barebe
1: ta
2: kakagi yengbere besewa
1: ta
2: kakagi ngbere besewa
1: ta
2: besa ha gbe ha esika mini
1: ta
2: o me kan kan ge ya sha miam
1: to ye nse ko bu so ye pa ma gina ti wure de abo mi
2: ge ma me me kan kan ge ya sha gina me saka sanye ye ha go gireru
1: mena
2: gambaru su be baka kan kan ge duma
1: to
2: be hinye ru ngollo to e baka ye duma na dama bartemi ye ya sunon bere mama duma bese ya gbuya hai kwa saye mbosheru kwa ye mboshere tema ye hasina boko onwe ye ye saye shiga behemi sina boko wae mu uranka yenye komo shigo bae puro ya makaka yimo mensa on
1: to se ka gison girari shigo bae puro ura makaka yimo unkaka ye ye ye kwa ikpa bemin ya ye nwure bu toruwa be bara ye wure ba ya bu hermo de bona ira toruwa ba shira
3: to
1: wan bira kya
3: na siara gusun oku de le sutura
1: ami
3: kan kan gi men gom bere ya gora di
1: da
3: kan kan ki ga we ya za la rubu tendi
1: da
3: amera za egypte
1: oh
3: akana Ethiopie ba
1: oh
3: ka Maroc
1: oh
3: anka we Mali
1: oh
3: Niger he ka Nigeria Bartin Gambarsu
1: oh
3: za mi be mindi ba ba tombo ba kaka kiwa
1: da
3: na ku gari kan kan girmo guzuno dire alimatu sadia
1: oh
3: sina kroa usa
1: oh
3: uwe za gambaru temo
1: da
3: la pe la via gambaru oh. Wati ka zime dubi ya ndi da mindi wa ka ka ki ga gambaru tin duma
1: da
3: ye ya gambaru tin dua nura newa niki kono bankibu gani yo bunabu ben sesu bui bere duki
1: ta
3: to gano ye bere mono
1: oh
3: ka nyina yanna yudona anku ye mo
1: awo
3: to za mindi wa sinambu sinaboku wame a se winti mkaka kimo
1: oh
3: uka kaka kiwa
1: oh
3: ya ukazu barutem mini bibako kun buda sogoto tem buda bu kanka ki yen kobu bu yen mere to awa zami zami ndia kanka ki gaga barutem dua ye bako meri na tama bareba
1: oh
3: biya badda siku bareba
1: biya
3: badda sogoto ba kaka ki mera
1: yen ko meria mera
3: bakana yaka kwa gisotunu batumbu ka wasangaribu ba kaka ki mo bartemo
1: da
3: nganu son
1: oh
3: yaka kwa nane za alimatu sadia mindia ro sinakro
1: oh
3: te unewi akaka ki ai sikumo ai mo ampa unkayin kamera me yaka gya haru to za mindi wa sikubu ya trois za bins yawo binsiku
2: sikubu
3: se za binsiku babu mindi
1: oh
3: bai trois ya gadira kisoton sikubu ba kaka kimo
1: da
3: banye kwa yam none de buheka besem bukuba
1: yo bukabe dawa
3: bukabe dawa
1: da
3: me yasam
1: da sirate
2: no
1: bako
2: no
1: nara no mo ba mo kaka ki no tia no yiro na manye itagara wa no yo ya da ya nyora nanye to dedete ya ko pen su gya miro
2: Gema yawa kankan gi no yiro no yebara nsari mo tia yiro ita anka do he wolu migia ya sanwa ya won suno win ya win berendi nan kim ne ya win dan sakandi do mi hakira no
3: min parundi
2: he minate won amini wishi na kwe kude no gi gbe ko tu ko sey nan yin ni won me won o win kankan gi nsaka mu mi ko ka kura sinabugo winka kakin sagamu meko kakura
1: ta
2: be hanyi ne gango shwabu kigagi winti uma winka kakin sagamu sabin kera nandi me baran kakagin
1: no
2: shumu
1: no tia hiro ita ya ya he no yo ya kakpa
2: o kakai ga wurdabi
1: oh
2: hmm kakai ga wurdabi do ba te anda boko nuro niki o se to to ko sari sanyi te shoka wa girma ka bere wolo mahakpan we hakana furo gute win wiro baran gute na so gama gute no ma ogona atesi na seko
1: ami
2: mi won ami
1: o
2: banne ba go so ne ko anda win ko nan pa ka ka gi no so gai to mi so anda ne akya in geru no to na tama ne mi na ko nan kin tura na ma tura ruki
1: e dura e dura go so de ikpo won ra
2: ami
1: zama na be no si abo mi ka sa fi ko na kura so a kenya sakite sa mo mi ni mo mburishi gai giri asha mami nga yaro saka sina bibara cha babu bako bikia busokuma bubikia banko masun sosia babu sokuma babu sosi munga yaro saka sina bendima mum tombia gari natama gai giri yesa mami bibara na babu bako sokuma busokuma babu sun sosia saki suwu sadawa bendima yukura kunra to isa kasu yirami bibu kurasun gari bikia pabu gam pabu ne dura toko ni numan garu kwe baye nga ban kwe mbiye baran son mire ban son son buwense unuko budabu menu huko kubu ulama yetona yaba yemi kusura kode bibe bu girimi kusura de iha kasu mene ikpuro yo mwela to dewe bagiro kankanki ni ure umbira agia bebara ye ure mi benti boheruga mindi abawero bashira de mabakwa uribi baka bamaka kia
3: to sasiara gusun kude sutura
1: amen
3: de me baro garam buzurumume
1: oh
3: merama kakagi be bana yimo param buzurumu
1: ta
3: nganu son akumera kagia
1: awo
3: to baroba
1: oh baroba
3: baroba
1: to
3: bia baran kakan kiyun shonye
1: oh
3: bia baraba nye be kakan ki gawe kawele
1: be nwere bu kakan ki wuya
3: to me yasa mi sabaru me sadi
1: oh
3: sa kabri mo
1: idura idura
3: de man kirun so
1: oh to anwa de rumia gam nara rati me bam me nara no mo bara ni ma tonu ko be yem poseru bashira kakagi ba wi wure mo ma wele baye nwo yu hiru so be ba yem poseru be ba sha ba ye bambi wure nta dede be ba re bara ku gam man pabu ne yem wo yangabu so be ngwe ne yu so darera du na ho pengi a mi lo basira
3: gema maha boko mbusiru maha sinabi yali ya busiru sonse ami
1: to
3: miso ma sekubu bawa yimbo ba ankun ka ha sinabi ma de ha sisi soin Sizu pika. Mana yin sikuruko. Bemi. Gina. Bibaran bibaha baro bibaran kakaki su mume. Bara yin kyukwa.
1: Ta.
3: Bankanye wara kakaki gaka wene. Buko kpono pro yesamo bartim minika nijera bartim
1: oh
3: baram bing bibara bi kaka kiso amo bara ma bi kana de me ankia da kro kana me ka goro a bu bi yi ben boku bansa bi bana bi bakunda bin kaka ki en churmo ka baduma sai so bara minne wa bu yen ke kwa sanu bi kaka ki ga ka wini banye momen banye me wini wasangari biwa ya gara yen taki mwa
2: ta
3: banwa me wini sikuwa gara ngen taki mwa ye bara nsomo yara ngeri giri mwa anye yasi yeme yara msoro mwa anwen wasiso to mwune wi anye nga turaruba si bakura nuyeko bandema ban nyeme ban yemo bako eso awolu
4: to bu so awolu
3: ge ban bu so nga nso yelun tombu kaka gi ye ga tenduma bare yike wa
2: ta
3: ka siri
4: ka siri
3: ka siri
4: eh dato be ba baton no ba tuba
2: ka siri ya dokuwa
3: to
2: doku bia o gero mu
4: eh asiri me eh wa
3: yen so yelu baye wo ganunso akunya yen buzo yara rumbitan kwa ama yenti yakura go banwame yanun kwa yayin asiri mu yebako nun kwa yunun nyoso yen so kaka ki yan de wo ganu ya ha bere ganu ye gaye nurumo gaye sariya mo yan ye bawe ki ko soa udoko de te mini manku barte mini me aka kaka giwa bene tingan ya ko sinsia ba be hantenyero batista no unuramu buwi kaka gi kwa kame we are tempro neni to
4: kaka ma uye mbosheru no
3: to yena kingerebi
4: uye mbosheru
3: to
4: mbosheralo
3: mena kaka ki gasa buku ganu deme ira ira igirwa me buku nu nu kparo kirena me na barani mo
4: me bra kai mo to
3: yesan
4: etura chate te boku
2: no
4: anwa deme bahia girwa
2: na
4: ga su hiso
2: o inenye ni girwa mi dedera ga kumati shushushi
4: to
2: she ganga nwaya nkumbe dere
4: kwazuma
2: bai bikia mapa huno
4: etura etura to temi nwa mi ni yensa bi bi be ba siemo gison tonro buka giama benti bansewa to nanye isoru bomo amiro buka giama benti yembosera be bembosete so butubu bi be butubu ma bembosera wo gam ma were buka sosuko ibe enso asure bomo biro
2: sabe enso asure mo to bay mermu ami mahama girmu gishon tonru ne basira sina tendo mako nyemi akunne nananyi ni sina kureku de no gi siar domi kawimbe shebu behem buko ba hun pare bayen tabumu gishon tonru ko ide ma behde no bu mawen kuroka da mara sara gina kaka gi bu shoku shi yo bana ba biwi kaka ye wuri ba kawimbo she ru shon shi men dan sawam
4: ama isako go to ma behegi go to ma wane ge kawelo
5: be kayoka adama abdullahi wa madina di
4: idura bepe
5: na when be aso ku ti ami kuro na yire na ka be to biri mo
4: bawura
2: asiara
5: asiara ayen biru faye ya tunduri mo awati so
4: idura
5: na kim bi ke ya ego be bara ka ka ki seku bem banya wa ka bem ga de de se ko kuro la ka ka ki ko
4: ta idura
5: ya na kin tu bu un ka ton bi aru o
4: ta ki ro
5: na
4: ta ki ya idura
5: wan se
4: ji idura ka ba no an so ataki inwa yu bi kia to an wa ya de ko u ki o mi tu to yiru si mo wa san yo lo ndi ni to wene gi kawero kawero to a no so to oh
5: oh
4: on est ko puro ko pon kankan ki seku yo gran bia obikia to nanye basira nka wi wurari
3: gema sa wi siara sa wi to mo tutu wi ka man nu kilo wi ka dema kilo un seko bu puro
4: ta
3: nu wa za nyerundi ima nye nyeru gakirena
4: ya yakirane
3: yakirena sisu mwaka jinsi siku bwa mera ma siku sisu
4: sisu sikpika
3: jinsi siku bwa mwa unseko pro yako kwemo kaka ki ko bareko de bareba sabe somi bareko
4: siku bareba
3: siku bareba
4: ba baraka kaka siku
3: to yembiru siku bareba baka siku bosero ganu basina sanu ba te kwa san
4: ma ba kanka gisi kasan
3: bayenye
4: ta
3: parku minime
4: ni
3: yasun tuku kwa inda yara kenome ben seko bunguru guru ute neni uyemu
4: ta
3: gusun ku diri pe
4: ami
3: za be mindi sakana mo
4: o
3: deme ben sika dubu bay kwa kwa sak mandima gaw bay neni me sako ben bibu sako be kiloko buye mera bukuro bu bebe bara aye mu bay nye buku dona pro pa su kaka ke ko mu su
4: ke pa ya gbe
3: mena gambu seru pro
4: ta on se ko puro kaka ki se
3: on se ko puro
4: etora ama no a da ko ura de sante no ko mbira kia to ye obikia e kaka ki gaba be ne ye nwo kan ton so ura moshiwa ma wi bigia sinan be mbira baka kaka ki we ne iba puro to e ira mo ka wi urari
2: to na wi siara to wi ka tema na bu wi ka ma de man kiro etonu kinu giya yin wola ora gai biki gema gina tia ubiki asina mbe nwene banka kagimo onu shwa za boko yiro niki osiru to tuko sai uka kagimo kika suno gango shwa bu mo kagimo to suno mo kagimo boyo na donami sandiro suno uka kagimo boko ba mam
4: ta
2: beba kankan gimo yen biro aseko beba kanwa
4: ta
2: de menen yin ni dai girwa seko wi ga di seko rumo puro ba wi kankan yi wori o
4: ba si aseka
2: o
4: ka do ko angun
2: angun yen bo den di yan pe pura to me ko ngina wi wura di turukumi miami mo si umbera gya yo bikia kanu ne yin ni dai giro ne gian tombu bara kankan ge kwa ka asiri
4: ta
2: asirie ye ra ton moshi
4: ta
2: ya ma kwa de me kankan gi ti aya ra ma nu be kurasi to men dan sha mi
4: bara ye me ka me boko ko banke ti aya boko wi wure mi ka asiri
2: bara ye nga asiri mo ye ba ka ye pesia amante gishon we won ara kosa biba ku ma kai no mu ba mbi ne wane yeni ya nwa akuye ko ko ne awi ko e ko pa wa mban na nwa
4: na ko ngo ba na ko
2: ban na ko ni ban na ko rara bari ya gishon asirie behen to ko gieni baka yekawa
4: oh itura zama geba anwa na tama yiringina ibura bibama mo bako sokuma babu bikia sakite ikura hunde ya betona ine na gai bikia bibara na ba mariba mbiki ba sabe so na ko yari ba une ya yina agai ni bikia to gari ira nai bikia ko sakite to ko dura ma mari ai bokuyi ambasira bikia usi yemi to benti inye ibikia maya igura dogere na ko du gongwiro ba nga gai bikia hawo na yeyewu na ye ndamu anwa na kwa sholu biki nse turu ma gai kaha yet zama ki mena isoko ma kwa ibe ambikia zama isoko ma behepro ndie mawa sa nha mari kwa ukura sa na gantura bibu ba hihe sa mezo ma behembele to agara no tote tara somi ha mandugere de uye proyo e ase ma mari ya son sa me so abi ba ko rasi bande ben babato e kyo kwa ba kai ga biki ni swa to bare ka hodu do abi to be ha gi go o duma wane gi ka wero
5: o adama abdullahi awura ma
4: idura
5: ya mandere to ba na nyenge ya mansa ne ngwati so
4: idura
5: menna beten ba be basun ti ete busuruko be enwo no be sambe fiko fiko peri ya me ben satu so
4: oh
5: atu atu tu ba ta ko pura sude atu sanga ne ni
4: itura
5: ama beten bi bun ti su ka be hen ban su be hen ba ban ti su ti wo
4: oh
5: am be hen ba ba boko su ka ka su be te ko ko be ti ti bu se sun so e se ki
4: ta itura mate adama la isa kwa gbeda o kanu to ko gbedo san suimo to unsi ako ye otura gbedo ye san asiri po so ma o kanu na wa won jiro e magam bare ya akura be to no nuru kan mo la ka to ko ngari no
2: nwa
4: ehe to ye tun wa haramo ye mi ku suro ku de su ku de ben bo heru su kwasi
2: amen
4: ba ikpro nwera bebe che mo ko isu kuma saben su kunu mara kamtia weruka ne wata kawakuru weruka ne mekwe tari ikasunkame Radio Fraten TFM 96.5 yirami ishokuma ba ikasunkame nsontie de doni kamino na ba tia sukasi basira na ye sakite so de ganu ma wami sokudo nambiki ko ba iso sokudo yana deuni banke anyi girbu ba se ko banka so mo basira
6: awa siara gema sinatendo ko ura sia mi kaka kinuwa wa
4: oh
6: to nem buku
4: do
6: za kwande temo pagana
4: oh
6: winti nem boro
4: ta
6: win ben kwande temo binti ba kaka kimo
4: ta
6: to deten bare bai bin garisa mum
4: oh
6: baha siku ba kaka ki sika
4: da
6: ba tasaba sika ba swa tunku ba sika
4: da
6: tabunyanu dar parandi baka bante mini pro inasia ba kaka ki mu ka siko be batti ama sikuru ba sime konde temu baga na konno saha tunkurbi
4: da
6: saka ha migi anti sinabi
4: oh
6: ma kika temo
4: mm
6: ça sent ton tebu
4: ta
6: ba ton gewa
4: ta
6: ma tenno la sigue quand on a besoin son
4: oh
6: barte mini yembo sur sari
4: ta
6: yen son
4: oh
6: migandi sa kanga ke mo
4: ta
6: gusono ku diri de ma yo pe
4: ami
6: banne giso sa kanga kingerimo
4: mm
6: ma duma yo me oh. Saro natama we want keke so kan wona we add one yo bako duma gi meri bu keke
4: bo heke mo ba la bi mo ba la suro
6: to
4: ke bi ba kura keke suiva
6: to mena kanaka ki ga ha
4: o
6: wuroru de ma swaso man kanaka ki ga saro ba ga tonu ga buko su ga sina bi su yem bere ya bartukun so ba ne superlatif sari yega ikere yen son subhan de ma suen nini no ayiru
4: ami
6: pa suen beredi
4: yetora
6: nyeru sari ru barara gusunu kudi sutora
4: ami ami
6: nasiara
4: yetora sirate no bako
6: no
4: natama gari anu adebe na kirwa pinso kobanka sumu to ira sokodo ama kirwa bhensa kite so zaba ko mano de dangira dangira sa dimo
6: meisan
4: cinq pe non tirun so na busuka son kame to yira ma mo ka be so
2: to na sera to ina mo be ri so ye yire dison de mena yin ne girwa de ma gaha wa ganu ye tonun we na ye kasu mi be sa wa gison toru sa de ma kien o ma de ma gasun wura beh bibu wete heram bae po merawa behem do to koni yenso gie banda ganu nyo beh go ma waru di yen watin dibu sho ban ku pa bande ma e kun mo do to ko na na ma yeni sho ma sokudo nu ko bara yin ti ba do to ko de tanye bo nu na na ma nguna wete ni tama yi sho no an da ba bi ke mba ama isha ko no yabo ya ne ntama ba ya koko
4: ta
2: mi sho ko no so si yawa
4: mama
2: ama kai wo mi to ama ne do dogo ba du ma man bitai mo ba ko nfo ma onu ne ai sho ma ka ma ai sho ma ka da ama yo ko ga yo ko ma ai wo si
4: mi na be
2: to mi sho no wa bia de wi abia
4: e wa bia ye wa bia be
2: ya be hen do dogo shin dabiru ba ka ben bukata no dono
4: wayo
2: gijon toro sa jama kana moa be se manko be

0: Oh.
1: Ça c'est Kourou. Ça t'a sur mon. Ben mané kokoro gibu besa ça yon wiru mini.
0: Oh.
1: Ça ga ko. Ba ya kan wari me. Mbehen dam behen tingiro.
0: Oh.
1: Ye gushon shon kayon wala hasimom.
0: Itura.
1: To me ga yi sami am.
0: To sa ko si.
1: To yon.
0: Ira mo ka gire para para sa kasimo pa basira o behen sa kite o domaro ko pa kasimo.
1: To yidura yinamo para para yira jama ya shon shwa de ki yan kanyan di. Me hala girun tura bemba yo pro babenga ro shuru kana baba kashon sakete ko de me mindi na behen sina bemba yo pro siara be ka temana bu bemba yo ko ngolo na kana ofuro gute wiro barani gute na jo gama gute no mo gona hate sina siko mindi mana ne ko to ko geu nemme ro geu nyo yi ma bare bi boko banda u kan wa ko to nun ke hagia gucho ka wi sobunu sobe sobunu ko wi ngirun seri ndo to ko denogi suru na mawi kana de mo du de ma eneni wi da wi ne unka shun wa mini ba shagite awo ya aki na tama sagora ko ba idi shu sarami domin kun be do mon do
0: ba an na re dangara cha diro
1: me sha wa na gucho kana ben be sen radio di teni tabu ado ta da kai pinu motan so shi motan do benti be be ra ko banka sun no wa me yan kan yan pa gucho be bon ado buken gucho be kon so ka ben ya li ba ko me ko nyora men saka o mi
0: dora basira sa ko si
2: sa sia
0: na ado barko
2: sa sia gucho de yi sun wera
0: ami
2: don mo ye kon ko sa kana mo be sen gorge bu buka sun yora be sen bartem mini ni zabene bartem he ni jar bartem je ga ha dema gusno kur deri wo buka dema don
1: ami
0: ami
2: sa kana mo mi batonu ura win dema neni yu pangura ma
1: ami
2: yen son nan pensuye ku pa su yasiki suno
0: oh
2: le be pro ben kono ka ka ki wami okuta suno we le sa suno we be pro nigeria bartum ka ka ki be mo yen son na pan kana mo be hem bu ko ni pro bu ka sunte
0: ami
2: ye ga sa de ma ganu pro un ka ka ki tona gin teru ba dumi woru ko donc on roue gani we ye pro gusun diri bete baton bu souci souci souni neni sou pas ouka yewol
0: etura
2: sa tobra sa ma siara toto
0: etura gusun de behel saki teri zama nigeria tenso mi ba nomo pro sa siara sirambe bebe ba wami mi radio ya da mo pro beba ma sun so adaki sabe pro sa tobra gusun de pro ngwera na zama no si abon man nan kwa yarsuma yirum biru yande angurama sakura na susa kiroko batombo mbiragia mendi batomba yari za yenturi mura beba nyenye bako radna busun sosiani sakanamo bu radio sushima bu sushima radio mini noel bombe da utu bikia seramisho suwa misakoko sinteru sakite sakoko irami to na serawi siratendo bako na seragusono de ayenturi bani basira kusuron de onti ayin turi bani antura zama bi akire mi kasakite mi barukani jema yu baruka ku nanu kana nenu walba meda udu denda sakite kpala ine su adaki osanka simu
3: nana bosi amu ki ofa yagi yagi hoga ayye bako bako lako bude ika wido bakabu
4: Fraternité FM à Bamako et dans le septentrion. C'est toutes les fois le meilleur de la musique. Restez branchés sur Fraternité FM.
5: Gison, tombuka dabira babin gobi bia, yen soba temba ou doa, moba kun wera sansa wagina, wara temba ou gemo. Daku daku guma barada non, mawibu temba ou ge dori, un wiu temba ou gemo, un kumme, nyero temba ou ge ton dabiru dori ko. Yiyakwa, ya ma kuro te, sama temba ou gang pegu dorara, kotoni umaruwa, ajaseyo, parakuwa, ankunpa, sa ANDF ben yirikisi kwa eba suibamo, I fonsiye bine. Yako nun somiwa ankanye, wara temba u kasamo, asiri temba u gedwe nyiro mi, akinya dwewa, akinya dorawa, akinya wanjaro mani duke wa tinso, ya ma wasara mote ka ifonsiye bine mbaruka, garigeyi mwa yumbe yeri, iduka ado kadasa gibu mi, ben meriyo, mkumeni idamba nini soku.

0: to turuko naruka numoro boro wi boro har boro khuke nar khusbama no ko ko gonu ifo yon tono kul peiga hon in ko gonu na talata na sarajiru dubu in kan waran kaki nidu andugunte anwingiru waran kaka fasigano iko ko gonu san na ba nyene gonu ko ware ba me kul peisa waqti na tawila riban zano se tamma tamna ruka din nekne aro ni mun bonu iba ko na no se kasiman na hak do kam me na me furu o ka kiron nguna niya radio wanu na ruka television do kam me kamo zagagu television do kan me anukoboro na izamanu television do na yebine radio do kan me ni za awekin nigu nyono na niya za kamba ngambu ofiri ni abanna radio do kan me za wita ki ayin kasino ni ya amun me kire na ruka me kine ka hak samma zama sai ima zano sai tamma tamma ni unin do ni inkire tonton in ganna kwe Patrice Talon kere ukwibino na subasi mansaka baswa na batroi khandu gunteo awungir warankaki nitakinte mwinganna kwa yate rumiada wadani kere aba gombota abaske sadanzi zama mwine kama kanyi bagweli teno dede bumo awin labari gune ka ibaza nose tamatama bifo aladi idi kinika akari asoroka akana nuntu utuma nyemu kinigiri akarino na glasi buruburu yu dee akinte ya metro burum imani nanda mekine kanza isa nye ribu ima zanose tamatama ni unindo ni seje turu dee ya na seje fawani yu mwini akwaku yu kibu udoka me dee ya na kulpa izano ya na kibu tutu masara dee zaya kinigiri ka akari za hiu na kinigiri anakweburi hawi labari gune ka ibaza nose tamatama di wakti ya kakin labari fawani yogo ka elfatanku abaza nose kastiro nyeno kameda ino kumana agindi nzo truku naruka numoro burunki inkantei foyon tono kulpa igaze kaina kinose yungi labari gindu kuna labari sindika iba kwenna nose iba keno gina dirikwe na ito subasi ka baso anabatrui handugu nteo anwenjibu warankaki nitakinte anona ka ibene ganna kwe tegi romiada wadahi abagombota sadi anwen ganna kwe Patrice Talon kire abeni anwen zamanina solomu anwani ukaga mkweko gono ka mundunia nimba teno kutono dia zaya anwen ganna kwe tegi romiada wadahi abaka meza sadi anzi ka gwedi nyeba teno kana mukferu daga nyibine ba sharia gana no de akulpai de re bomo mekino ka gunar ka utobo ka gunna ama akulpai kabu nindo sari ba me mama de baki kasiman na imun nye ma nar ka zama to tuma ka kirungunu paraku nero yin nan ato ifaman sangu ban na ganna kwa tegi nki yo ba bine mo gine kuyunu bine mo gine kuyu ni agina tunotekinzio mwingbe indoka me anga muferi nsesa tunotekinzio tutuma nguna untila nguna undiplomo na almagwe sinse yunganna kwa tegi romiad wadai yansuru ambana bere sada mwagina bere kwene sadi dirikweba tunotekinzio kanguna untila ugwe sinse tunotekinzio tutuma mainikadugwe abana kaki weborobo mwakwe kwa goni indoka gweo kaga nkinko gono gwe gabo gabono nyebine weborodi kie tutuma kiorum wahala nabiti nala sabu akano nkinko gono banna kagwe gabono nkinko te nye noruka nkinka abana noruka nkinka mbana ndika asinkaba denyo gubani naruka yunga na kwe tegino mayaka guna sali nyo wing norodi kwe haraka wano wano kaga nyo gono nyo weboro mayaka tontono irise mayaka tontono nsena patrebwe tirubo mwini noruyo makukari saadi ganna kwa tegi an lakari tiaga saadi an tonton mekirona ka refuse marigantek mene na didoni na sabina mekirona ka nza kuna kuna alkari wakuna uka imani nana dia imbe kwenye imu ganna kwa Patrice Talon kakire okwe bino ya ni ganna kwa tegi rumiadu wadani kakinyo gunu kumware giri iye dikabate ambara giri yefo ka beneba kwe mwujini ni uka nyogu naruka Eoka nyogo bani bukata biyo ayinikate sari ni mekinudi ante. Lakari kani umogini kwe bukata biyo akulpa mwogo ibene gano kuna labari kire ibene na arana. Labari ka iba kwe nanose nyano meteo bene. Eki meteo imbe. Mwiro bene na kakiro nkinkula naru kakinigi. Anwin guna gunayo na anwin eka adibara kinigi. Habakari asokari meta kinigi. Mwini seni kwe kubarayo metro bene burum kiru ya ki za ya wun guna guna yute de ya bifo ala di ka so na batre handu gunte o awun gibir weki ni yente ili kinigi beri di ka kari kwara kwa alkari o kuna hewogo nya kulpa ipe marugu nya kana soro tutuma kwara kuna agire gire dumi tolu yono akwa kuyona marigante kwene naruka barfo fedo do kame ali gingiro ali amisayo akulpa inufo fedo do kame buka do kame e okulpa ana kanu nye bugufo mu e ka anaima nyina kwete nindi dumi hari munu no bayo yana tutuma sara ye okulpa asoro tutuma nyeno kinigiri akanna mito bine burun imani nan da yin nan to meta won se ni pe ko barayo kinigi kin karizaya nyen ki kimino kinigi kin karizaya ka mu ikwe kere yana kin te ka oba zarpe dono bine o kulpa i gonu ko ka ya mito bine won directeur general agonu ko ki bo ka kimi ho kuna de ibaza zamani ni mun do bari tutuma ya gonu ko te idi konni ka kim mutugina idi kurabon ya kunene kinigi nahiu akulpai ugabi tenu alma ba wii fo nyusu ini kaki zama ni ya abaru dumi kinigi sinti waka akari nyusu ini kaziri nye lifolongu kaki kinigi doka mekwene eka abubarona alma ba wii fo luka kilu na kiyo guso teka yo kina scientifico dia kilu mbombaka aguna guna saa dimeta wii sini kwe kubaru diri kwe ba iba kaza no seta mata mabon dia mitu bine burum kamba meki ni sama burun senkiri ya heka agonu kuteo dia ahimano jina ba mema bi limba bugute malaka di yeti bugudi kini yoga mananka bugu kirikikini ainkante mayaka akwa aku inodam ainzante palfa wuka nkindan kaluka akwa aku lanani makpalfa hino chiegi sali wuka mbagweri tense maboru hino chiegi sali maho kabori sadi ma akwa ko di dan e kai ma sal mo yin ku yin kate la kar kano yin kate e o kul pe yin aban nam para ku marigante ko en naruka bene ganna o kuna e ka di bara hiu le mi e ka abara kinigi mu asoro aben kamoru na iriyo iri abifo aladi di kinigi di ka aka asoro tutuma ka akanna borfosi ka unu nyediga me kinona ka directeur general metro bene burundo meki nuna ka nza kamba kwa kia ingunu kuba meke inku kari ezaya diki ingunu kukari inlakari na turi kose goroyo waroma kia haba kweke no turi kose gina ya diki ingiwa bini andu kabisa amu inharaka libine anlabu ni ndo au limba ezaya te kinigi sariyo di turi kamayo akinka akiri no dame na turi kamayo dikiri eka subuhi yana bakate nga kinigi sariyo bon di ikwe maimora na ara ankana lakar tunyo borfose di lakar tunyo ni gunu ko ngare ikwe maimora na hewo kulpe di ina di meki no na kamito bene burum musamma ba mese in koto in bete na kai kulpe an fan labar kere bon nu kai ba go buziri no sena labar kai ba kwina no se sho ye turu idi akasimana se turu do kamme hasoro ka bifo aladi kinigiri akanna ne ya win ki ko ya naruka ko babe o kuna ma fo meki ne kaze in ho garu mefo
1: he no aje ari usman o baro na prina si je turu bi wikiri kinigi ka kari para ko a ana muri te se bau de ngana si je turu na he ula lo ka tedi a eudi ana gbite si je turu ase gana igo ware me na bana buru mabon makajia amasusubo nyasia akaguna e ka barakulupa ya kinyaba ki mese sadi dawen meteno ikpe manam malasa lasa ma yikte ndo abana bine oka mbara turu buru ko guno na nunkulupai igo mefurunga mafaba iga kene ka kinidi ansuye ka koke de mi de iga na yoya heudi da kaka abaye ka kakoke asega na ba me kuluma suru I subanwe mogine kwe usinno ndo de ko di de na kiu bo saka wuke.

alẹ se mo bẹ dubuki yọ akoro gbẹ ti mo lẹ koro le tọmẹ amọ emmanuel jove o edu kabo. Ene hoto to mi to mi na jo agboche bu dagbe dagbe ne do na sota na podo o gas te opo e ya don chile nde bunu alo wiwa ahon ito ni nono te ni fomo ndo khaye akhanu khaye hon nono te a ito ni nono te a ito ma nono te a oye akon doze zande nwa angbonu bo jemen nwe gas te odone hon a ito yon nono te.

amọ bi o se ri ti obe ba wa ti obe na ba dun eyan le mu obe nigba ti e ko ba de to ba tele o ti je pe gure nda nda si ni adupe fun ore ofe ti anini ojo ti oni aki belo jafaru alaji okodun jaki yin lawo ti o da dupe ya wasiu aki awedami aki o ya wa ati papidile adupe be ni ya wa madam awe abake adupe pe olorun a wa pelu gugu e ti da seto wa ko ni buru fun yin o lagbara ti oluwa je ati igbera ko ni bi to ba ti je ojo la ni ago mejo a o to pade to je pe ore ope yo je ti e pade wa ninu ayo o daro.